Hei, aka Jivani Aizol ani daruk le minit som ani a voina kan thu pui tur hi mi din huna idin ve phot lo chuan soi sel ngot su ti ani mi din huna idin ve phot lo chuan soi sel ngot su lalpa chu fakru tukina hianin kan hun tan nan pathian fakna la la kan ngai thadona o pathian fakna that than hun kan no thleng vele ta a ti chuanin tukina kan masaber tur hi kanun nar kai tu ti ani a aron sa tu tur hi si luri ani a hela hi pumoite ma moite hianin zo ming liani peter street electric wing zo thanzami sai khamakon ke vanal ruati tenu partners riveng f roaming thangi tu ko south vanal biak diki khyang te saron veng le lel chan chua cha mari aizol mi te longai thakatan aron thlanga heba ka hianin vikung te west side zo ami hianin puketi chhon tenu pa mirathei chian mirateite chian chan mari le pozadil thamwana te chungkwa bazar veng ki kona lungle ami te lungai thakatan arun thlang ve bok ani ole tukina pathian fakna la thlan huna kan lan masa peratan kanun nar kai tu ti hla si lurisak helongai thlang o

Zing ni chuak eng moi le boruak thiang kara chi bai bukin lalpa ima akalo kale ni thar du om le moi min pek wangin kunin ni nena lom thu khron soye ron ti a la ne la la hi zing kara ngai thak tan pe chon in rem takani tro o aleng po ni se kan ngai thak ta kha ni din lalpa ti la joseph zaiming thanga sakani a tichuan in kan hlapathum na tur hi hring nun pia pial ral tih hla lorin hlui tlumang hina a sak ani a hela hi mamawi te a hianin saibuang sailo te nupa zo tlang lung lei ruatpui college veng lung lei lorin tluang i te chhung tlabung zodin lero ki mapau tu zodin tlabung kel biak nu ni te nupa zo nuai lung lei lal than pui nam te zol pui veng tlabung le sil ming moi te chhung zo tlang lung le mi telung ai thak tan ron than saka hi ba ka hianin vi kung te west size o mi hianin evangelist kel chung nunga te nupa zo cha chwa le evangelist kel biak nunga te nupa tui koi ami telung ai thak tan ron than sak ve bok ani ale tuna chuanin singnun pia pial ral ti la halrin lui tlumang inasak helongai thlang om.

Kan ei tlak ta ka fakin zai se ti la ani a ron sa tu ka ar ke van pek sang ani a ama vegna a pho ani ale chu ti sung chu tun tu mata na pathian fakna la than huna in la than moi tak tak te kanon ti chu a thei chu halo ni vele ta a akashvani aizola tanga ti chu ani

0: zawl ngai cha tu te chibai ule kutna thok tu te poal hun kan lo thleng le ta a tun chuma hian nula marini food processing lama malatu lotling takkom na hun kan nei dona until siam chwa chi shang shang te an boy pui dan kan zo chan ngal me anga zo na ma saber tan chuan food processing hi eng tikum atanga chan nge in ni a eng ang tenge in siam chwa ti kha min han chil them
1: or food processing hi kum sang hi som ni pan hi chan khan kan ti chan mo chuan kan thil siam chwa te chu sun lu candy te pumpkin powder mai powder kan te mo chu chu kom ma candy te spata powder te so thing powder le mai kha ajui sin kan siam boka chuan sun tu tui kan sor boka peanut butter le badam milk powder kan siam chu te chu kan thil siam chwa te chu ne
0: ani chu in siam chwa nuwal ani chu tiro in zot chau zel ta ila ani le in til siam te hi engtiang zir chuak nge in ni zir na te in neem
1: kan til siam chwa hi kvk a an kon science pi a so mi mo an scientist in min zir te chi na i ama kha ti khanin kan zuk dora kan bul tran na tur min ti sak ro i ei zon na nge khe ten lo nei ve thei na tur tan kan tia chuan in ama hne na chan kan zir
0: ani chu ani le in zir chung te re em
1: o a chang chuan in i kha thil siam hi a hau ta ka mo han ti swa chang ni han ti fu lo chang te om ve a kan lo ti fu rung lo wa de kha nin a siam a zir chung hi chu a hau ta ka ve chin
0: ani chu man choi lem lo in ti khan kvk in
1: man choi lem lo in kvk in training
0: ani le in man hua ti kha en ting e i e a product a kha mo ti me yang mai te mo in lo siam don ta sun lu te khang te ka in keng me chin em ni
1: a kan king lawa kan siam a kha chuan lo ti khan in a theory ang kha min
0: a theory ani ne se ko ta
1: se ko ta ka di khan kan ti at ne chang chang mo chuan in in a kan ho nu a khan in a kin kan pati vi ne
0: e nang ma ni in a practical chuan in ti ta a e ani le in malak chaudan in han siam dan te ka ti khan in han training ta chuan sum don na atan khan eng tin nge mai in lak chaudan
1: ma kan lak dan na chuan in su hnu ken di kan siam sa ber ani chu group in kan tia mo ma kan lak na sa ber ra chuan self help group am bul chan kan ni ta ni chu chuan in su hnu ken di kan han siam a chuan pumpkin powder kha pia so mi hena kan training khan kan siam chaw le a su nu ken di kan siam ma sak be ra chuan in pmksy hian in i set a group kan on kha in group cha an thanga ta chuan in chan pui na poisa kha min pe ni chu kha ta kha kha mi mang kha nin thil dang cha zo i product cha zo nei kha kan in be se ni chu ti chuan in kvk a kha nin chu training kan zuk training chu mo i pumpkin powder siam kha kan training le a kha i chan pui na min pe ka chang kha ma kan na chawa ti chuan in khom ma ken di ti kha kan siam a pumpkin powder kan siam hian in khol kan nei la wa khol kha i lei mai kan ta na har sa si a bul chan na a khol te alo tawa a her na khol te mo chuan i a lep na khol te kha alo nga ya i mai powder kan siam don chuan in ni ya khan in nisa a solar dryer mang ten alo nga ya a hau taka nisa han do mai te kha a theila wa hei chu chedu lu tu kan ni wang khan ma che khami kha kvk lampang kha nin so dryer kha i ati ro na tur kha min han ho tir le a i chumi mang chuan kan ti rawa fura lo ni khan in i boy na kha kan tok le ta ni chu i fura khan chuan in solar dryer mang khan in ati ro kha a har le bok sia chuan ani in solar dryer chu min han ho a nia kan han phawa atang le ma chengin solar dryer khan i pura kha chana man le thei a har sa le sia ti khanin bul kan chan chau je la chani tes pata powder ke kha kan siam le a chumi pumpkin powder kan siam zo a chuan i khom ma ken di te chani peanut butter ti kha kan siam le
0: ani le marin hanin zo ta je ta ila engkin nge in kho le man ro chul dang te kha in tiang in nge in nei dan mo le in product te engkin in shal swa dan te kha min han chile ta che
1: khol hi self help group loan kan la a chumi chuan khol kan leita a hiểu nó khô kia bị kia ăn

0: maybe ka chan po cho di chun hu ken di kha chu i chi kan chu ma kan chum zo hnu a ka nin i chi ni de nen kan up le a sun hu ken di bi ka chan cho di a tu kha kan sor le a tu kha chu kho nin ka nin kan her dip le pe ka chu mi hnu a cho nin kan sor ra preservative mangin kan da cha a ti cho din uluk takin kan pe ka bura te abur te po kha sil fai uluk nga ya i bura kan tun ma khan sil fai ve bin te cho nin i sha cha me te in kan ti ni cho nin so thing po der bi ki chu so thing kha i kan sil fai ve ka kan de ma in mo a kor kan ja fai ma khan te cho nin chu mi nu a cho nin i a kor kha kan ja fai le pe ka cho nin kan le pa kan pho ro le a e jayar mangde pon so thing khachu ati le theya ti chuanin khola khadin kan her le a chumi nuwa uluk takin kan pek le a e silar mangin kan sil le thap so thing border pro khamo thil border chu uluk alanga ya e chuti lau chuanin borak alu chuan alo hloma chu wang chuanin silar kha man nge nge anga ya silar mangin ai border picking bi khachu uluk takin kan pek ani tes pata border bi kha soile ela tes pata kha anna kha shin kha jayar mangin kan ti ro le a achun chumi ya chuanin kha tang theorem na chuni sa a pho chuanin arim kha are he ka mo chu wa chuanin jayar mang a ti ro bi ka ngai ta ni chu e current mangin chuanin kha ta a ro ram hua khan kan hera chuanin kha po kha e kan sil le kha pa u luk takin a peking kha kalpe ngai kan ti kha the powder bi chu chuanin ti kha nin kan uluk tak ngak pek nuwa kha nin e kan sil le thap a to bera tan badam me powder kha kan soi le nga badam bi ki chu chia puam nga ya chia puam lo kha chuanin a kor kha ti fai har sa ni e a kor kha a ti fai na tur kho la kha kan nei me si la ba ta chan kan chia kha sabe ve ka kan chia nuwa kha nin kan kang rawa kan kan ro nuwa kha nin uluk takin e a kor kha khe alawal sa mani kan ro nuwa khan chuan mo ti kha nin a kor kha ka than nuai kho ka siam hau tak du tu ka badam me powder bi ka hi chu mo ka srinat kha kan tela chumi nuwa chuanin a bong thatu tur ta khan chi le chini te mananga ya chuanin a tirim tui tu kha me badam e tirim tui tu a kha nin elaichi kan manga de chan kan her zo khanin badam kha chu handa dai de se ka nga ya alum la ya han pe kha chuanin alo hlom te ka na uma de chuanin e na china so thing powder kan siam ang che a pe thau kha anga ya ni si larin uluk takin
1: alo mam kho me ti khanin thil siam dan chang chang te kan lo shiat the pa angai thatu te pon an lo hlok pui nge be se ila tuna chuanin hanin zo te ta ila choi moina te in lo dong to em e khang thila min han sui sak le don mi
0: kan choi moina kan don chu kan pumpkin powder bi ka hian mo e sang ni som ni pali ya sara sphere champha ya na sing kun ne na inko pa khan mo ta khan kan pumpkin powder bi ka hian chuanin e mizoram pu pu self help group kal khom thil siam chwa te phawlan na khan best quality and branded product award first prize award hi kan la ta chuanin e mizoram state rural livelihood mission rural development department mizoram hwa hat na noya he choi moi na hil na kan ni
1: in food processing na kunga hianin na thok chor te in nei em ti kha min han sui sak le don ni
0: lo fa hi asan pa in kan rai lem lawa self help group member chang hawa ma la kan ni awangin member te hi kan thok hawa kvkr training chuak vek kan ni poka kan thiam na te kan thok ko ma ti chuan kan siam pho mai china in dei lo do chang kan nei chuan mai le turin lo fa lak zeu chang ka chu kan nei ve member hi panga kan ni a zana hatlangin dar sari atangoin dar hi then han then chang te kan nei ve kan hatlangin bo
1: member anga thokho in ni chuan engtin nge a hlong na kha in in semzel mai chin tin em ni
0: o kan product te hi hun sho changa kan da ashar na aron du apya hianin members of ten a inza chawin kan in sem mai chi
1: in production kalpuizel dura ma chop in nei chuan milo soi sak do ni mi atop kharnan
0: kan product son kalpuizel tum dan chu he aya na sa zo ka siam chu a hral chu the hi ania manjwa te po he aya changlung zok te kan nei thein nan malak zel

din mawi le api sil ram ruata tenen hun kan mang ho dona kangai tham sak zok tur hi e fel din moin ton le kan wam ti hla asak ani dona of kan cha cha ome e fel din moi hi o tham chal mai a zai thiam ingeni lung ti leng vong vong the a khopa o cha nei kha ani a ingai cha te ang oh ton le kan wam ti te ang

ton le kanuam ti la ron sa tu kha efl din moi ani kan la pan hi na tur hi the ini se ti la ani a pi sil ram rata na ron sa do na ti chuan he la hi kan ngai thla anga he la zo a hian in efl din moi zai kan ngai thak chun za manga do ai sam ti la ron sa vele don ani

Do ay sam ti la moy tak meron sa tuka efel din moy ani kan la dot letan mga inapar kan hanti nga ang tukina minan min ngay sa tute song song mga inapar karon tlan don sewa ah oh, munta kayo nga itlakatan karon tlan sak sewa ni helahi bisil rumruatan aron sa donan ni.

Kumtluang run mun len zai re lang kan han tia mai na par ti larun satu ka PC lem rota ani evil din moin kakyang lovang ti la sakan ngai thaveli anga te chuan in hela zo ayan PC lem rota zai eng tin tuarang mo ti la sakan ngai tha chunjom veli anga ti chuan in a he fa pani te hi kan lan hnung ber tur pani an ni dona dar sri le chan ve a hian in chan chin thar mi zo tong chair kan ngai tha dona ni ale to na chuan in ka kiang lo wang ti le eng tin tua rang mo ti hla te lo ngai thang u.

kan ngai thak ta kha Jonathan lian na ina ka pon lam lan dan ti la sak ani hei hi aka jivani aizawl ani tuna chuan Clearvale na hun elo mang o.

phak ang to ka sei that le tuam num atum thu soin he malak na dong tu zong zong te chu khopui alo moizel the nan thanem ngai taka chang turin afui ni chuti song su sanjin tharlang sar zual tun tu mata na akashwani aizol ina kanon puan swat he chu ani hei akashwani aizol ani kan hun sun zom nan ram ngai hla kan ngai thanga tun tu ma hianin kan artist te hi lal sang zoli sailo ro sang lian le ke si run rem sang ite an ni dona ama saber kan ngai thak tur hil sang zoli sailo ina zoram moitu ti hlasak ani hingai thatiang

Kan ngay tlak tak o zeuram ti hlar on satu kha ke si run rem sangi ani an sang zwali sailo pil sang zwali sailo zai kan ngai khavele anga zeuram chan tu haron ti vele don ni ti chuan in hela zo hian in ro sang lianan ke ni nge hi ti hla asak kan ngai thak chan zam don nia.

Kei ni ngay hi ti la rosang liana sakan ngay tha a ti chuan in pil sang zuali sai lo bina chun kha thin ti la sakan ngay thak chun zamanga helak ngay thak zuwa hian in kesi runem sang zai kan ngay thak chun zam vele anga khapian naram nuam ti la arun sa vele donani.

Hei, Akashvani, ai zolani. Tuti sung tu tun tu matana. Ram ngai la. Karun ti tua ti tu ni a. Akashvani, ai zol. Atang a ti tua ni a. Da kuala tan vien ni a tu na tua ni in CSU sponsored program. NCERT atang a kandun. Ilong ai tang u.

bisi na in ti la arl mga izuali sa kanhan ngay tla a o kan labu nga nga umaya laka kan siya tiyangin ka ringa milongay tla tute po kan le in ka ringa ingani la run tlak tak may mo lung nga itlak tak may lung siya tlak tak may ka ni ang po tunis ngayon ni omdon law kan tivele dayang ngayon ni omdon law kan tiyang a kwa rosa.

adam nge yang ti la moi tang me ron rem tu te ka Francis le Paul te han ni a ro thang puyan nang ber ti la tum in ngai chavele te ang

zo oilil te ti la runrem tu te kha Francis ale pol te ani a ro thang pui ale amilongai da mudha ro thang puyan parting ang ti la atum kan ngai chave le ngai lai tun chumata na kan nan nong ber tur ani vele donani.

Kati zong hatun truma rimoi tum kan ngai thak te chu ni hun ron mang tu te kha ro thang puya le Francis le Paul te an ni dar som le chan ve ni tuna chuan Hindi film la kan ngai thanga tun truma hian Mr. X I love you New York le bang bang film la te kan ngai thang

tu nak nei thak tak kha ka dai zel do ne ti la ni aron sa tu kha jela khia joli ani siam tu ro pui ti la kan ngai thavela thunga nal nun hlo chak chuak in aron sa ang.

tuna kan ithak ta ka ilu beret ilhani ran sa duka jela khet zuali ani lanun lu chak chuak pathian fakna la sakan ngai thla vela thunga kanun hian angai chati laron sangai lai ama pho ani

0: katin song khatun tuma zare moi hun kan man theita chu ni ya hun mang tu te kala nun hlua chak chho le jela re zori te ani akaswa ni isol atanga ti chu ani
1: tidam thelo shikpai turin han lelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilola film khurla hiv chu ama in om tiro singnun zin ko nga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mi che ni e
2: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei ang ber pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zing ei wat ton nia

0: marchong ralte chong paite chong lai chong mara chong le adang sang sang atong te hi zo na tlak vek kan ni ya kan in unau thatangai na sa ni ya chim ral tham lek kan ni ya kan lo in lung rol lo le zel pai chon chim ral kan ol sam don lu tuka thei to pani tin kan nu na kan in unau zol zel thei nan thei top kan chuwa ngai ni ya
1: mizo chong pe me long mang thei te chau hi moni mizo ko lo te me si

0: mission hunah chuan in car mawi nak don kiang nge mahindra lama kan kalang
1: iwa ho me me takai o chu tiang ka man to man po aman phalo gan ramin
0: vai ho sa da win noi som ngai le deal se oni lom ni
1: deal da chu di le ma se ama hne na kan sak ring lo
0: enge om zia
1: ho te lo leng lut la ka pa ka soi pui tum la ta ka nia ang te chung kan chung ko ro rel che da pui hlei nem ba ka min zo le thonga ro se ve nga lo lo te
2: lalu pui te fan non nen khat em em ve
0: nula gim tu chadeu ka shatha ga
2: oi mama nen hi chuan e tu main rim ve lo nge
1: mami khong e ka pa
2: vuk cho pe a e so ron lu ta lom he
1: pui te i ron leng ani mo
0: nia chen pa hian ka pa bi ang a tia he ka kon zui lu
1: mama ing thil nge ni ta ka pa khomoi kan ram chu engtin nge ni don tun he na ber nge sal in ti thluk ta ka
3: ti thluk na po kan la nei lo in ngai dan ta po kan la veng chu methiwa po kan fa pang thawi ni in ngai dan ta po set ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chon min ron nga ma
3: ni e mo le aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khomoi vc te la khan an high school mun ta noi som ni in min dil ve boxia
2: pa noi som wa zwa shuri la zir zo dor chang kang de sam ka dunya sarkar na mu har si
1: pa ka ngai dan in lak don ani chuan ke chuan khomoi ho ne na sal chu tha ka ti kan chung gwa chang noi som wa ka chu kan choranga khomoi vc te ne na kan sal chuan mi tam takin an chor the nga re thi tak tak te pon zir na tha tak an don thei pha mai thei asin
0: pa fak kom ve phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom viau mai ram le nam hum phal tu hian zir na in chanei te ziak le chiang lama ma son te hian kong ro asuna sa viau ania kim kim khomoi a chuan high school zir tir tu ni va tum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai thia man tam e mai dur nei kha ol sam ber mai
3: inu nen kan lo sai dun to khomoi vc te lei tir chu kan du dan ber chu nia nau pang tan na na chu sum tam jok hian lo ot ve viu ang mo kan ti jok chewa in ril ru ne chok ngai lo wa chu tiang ril ru in au pu thei chu lo mom mang yo mami kan min tlang em
2: ka ai doi pathu min chain ti chuan kan min thape thing pui kan lumange
0: ilum har to ka te renga

0: chen pa voidi chu chol vela kan leng ko thang vela interview chi ni khaim hobak to
1: interview chol di to baka milo ngak sam sam sok lam le
0: nung ma hian kalo ning kan thang te thok vela kan thurwal de wanga he company lama ho tu ni hi chu nuam ria sin ma ni rama tho tora la om lo mai po i kom thei lo chu ni ber he a
1: chien cha ka nei chia van nei ga interview zo ka sin ka moi lo na tu ra po mi lo kep char sa la i so ma duang tha lin ga in zir the ya chien cha nei man yom khop mai
0: ha ni ve tho tro i tin chuan ka du du kha ni mai oh aman to le to lo kha chu ka uk sa kwak do na ni
1: te re mai
0: ani le chien pa hei dipikai so i chan chin she cha khen ni din min lo ko la kan ne te mai ni oh han pick up long la khong a thlak ve thu bok se
1: hey ka phone switch off po nang bokin lo tur le ni mo soru soril ru ti boy se ka sin
0: zo lo ma ril ru ti boy lo tur na do na cha pom me la ani yang mi ho sa lu tuk fanu pian nal bok mel cha bok si tu ma nan dem che ka ring lo thren pa tu mi pa ma in an nar the ka ring lo shim shim ani nam dang ti vele chu mo ifa den ha ma bo don chuang le ni mo le
1: chu tiang ngo chu thei bik lei ne mi zo nu la te zong han ni se e min kal san hlau in ka um sui rang mo ma se trong thu mun lo e le in ang lo sa ko thu mun lo bok zong chu mo nai ngam lo la tha ni mai
0: a rom le nam hum hal hi ve lu tu ga i tu ngoi ngoi i chan pha siang a mi dang nei thei to lo le in sing nu mang palang yo man in mang hi nang hi chon izir zo ka la chang
1: ram le lam hum hal nan le kha ka zir thalya kan ding sam sam hi ke ma tan cho ni lei ne kan ram ta na sin pe lom em em lai pon ka zir sam sam mo a mor kan bok trip to king bai de wap chua kha a lom ria wa ni a
0: ani ve vi mi tru su ta ga chon ma se a u yo mi ti ve vi lo mo anung chang ni se christian dun dan zim ngoi ang zong zong kha nu nga christian dun la tam tak ain anun kha moi zok dei bok si a yene tu so fang ve ni
1: a nam pui pasal tha da chu mu galo ring nge nge a fel e ma kan mi zau mei chia te nam dang pasal nei kan ve a mi pai kan nei chuan fa te nam abo ve lo ti ngot ka ni lo tun la ya mi zau mei chia te nge nei la chu chuan ram le nam hum hal na ko nga chak de ba malak da na ti ol sa manga chi chop ngai nen ne chop ngai ril ru song song nen a boi thak don tuk ram mi te nge nge po in shi fin chop phi kan langai zo ka ni hi
0: a fatik em tero chen pa ka fing le ta kor kor me a mele pen mang in ang khat ele in du zong in ang sa ko thu mun ten en chuan ro re la rual khai ma nang ang lang va senior o nam mang in ril ru nei lian lut tuk khar halo du chei chu poingot me thadeu midang alam hungei tur angai ang o

0: ral rol an lo om thap mai a eng tia han ti chi nge mo ni ril ru ti kal thui thin khop mai
1: ani chu mo ni e he boya poron holom
2: kapa mi lo thlen khal ni mo bui char char viau don ani hi electoral roll athun thar le siam that ngai ne neute atam thin sia
0: boya voin chu karil ru kal thui reu mai foreigner electoral roll om soi turanam tatlat mai hi nge mori om zia ni don ni electoral roll om tura thu le ngai la anlo nei kim thlip thlep mai hlom sia han reject ngot theila ni si lo keima ni rammi te ne na tanga le kha poi mo le thul dang zong zong nei an ni ti ashiat bok si dc nia malak dan te ngai tu angai ni
2: kalau shenuel nol tua mala turpon gan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau gan tum meka hemi thila hian chim ra gan lau em em kan aw gan awa ram meeting e po ilp nei lo chu tin gan buai pui luai loya foreigner zokin voters id and ron nei ngot zel mai hi chu atik lo deu chu ni
0: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thengin alem hi tam talu tuka khong deu le kai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan ro hum hali ngai tak zet to nia
2: police kan ila tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang pola mi tel lawa ram mi le sa nge in thiang lim tak le fel ta ka vote kan thak hi india dan pui poi adu ber ania hetiang kong a chuan thei top ka chuang
3: ni e dan pui thu la khu sen takin mi sei se le khuat law mi lovin mai la don nia
2: Chepa, tik mai chuk le do na.
4: Ka le la mak tum de.
2: Inin sakran boy pui dur dak ber jo mi hiran chau itum.
4: Ni deu bere ju ba ka kanu le pathen hei ho kha min ti ve de wa. Mi ron sa ngun buk ne na. In sak lai lo ni ne rem chang e ma ka ron chau lo ka ni be hi.
2: Mi zo nge vain chora.
4: Ah. So ma chen pa ka ni chung chon mi zo lo ka chong ka mi ring mo ni le.
2: A cha le ma ya ju.
4: Nia hei gan lo fa chote an rin tla khom me boy pui tu le en fel vak tu pon om lo kan sa chu zu khiroi la

0: Tidak ya, ini sak ngebung dua tadi, akhirnya sih diktek ini misal dua orang ini lah ya.
1: Ah, lihat ya rengi ah. Mani nam lu da te kan chi ve ya, mani nam hu man la chang te kan chi ve ya, misal kherra lo om kan do chen le ba ka, kya si diktek tap in, di kan tuma lo om.
0: In sarau pui doan siya, ruat o na le doan mong eh.
1: Ah, ai es in ai cha sak tuma lo om le. Puya, lo ma, in lo haviu to lo mo.
2: Hak lo eh, usom ma.
3: Usom, mina shi em.
0: Shi te reng eh, in va fel ve ka, mu in va nuam to ve a.
2: Itu kan oh ya, hey, nam chan nan kan misteri luat to mai kan chuyen hau chu.
3: Chu, so ma kitin lo di ni mo.
4: Akit mai bi la ma, azara dia lo nun kong di, zo te kan ni he.
3: Kan ta na pathi heron ti kan ti me si no so ma chu
1: o chu chen pa ba chave mun ti na in tho ra cha a chu zia kan hu a hei e a chat na za da kan zo tlang hlo mani hi mo le
0: mei mei chin zo zon kan va yan ram le nam hum hal nan ke kan pen tlang ve ka lom le kan poi mo ta dai in ang ve ka pui a in chen thum khan nak tuk lai a chor an ui la ka ni na ti ti hau chao ma lo
1: ni ke bo kron te lang chen pa
0: Zatlak lah, weh. Kalau ring don cewa niyo.
3: Dulmar pang ah, sate sang sang itu po akal lom leh.

tuna lem chan kang ei thak ta kha zo len tu ti thu pui manga thlenga drama party te lem chan ani ya script writer kha zo rem chhung le tan ram thar ni in an leader kha lon hing sang i dur tlang le tan ram thar ani aka sawni e zo la tanga ti chu ani he ka sawni e zo la ni chundar som pan ni la ri ta tuna chuan pi pu zai hun kan mang do na tu tuma hian te vidal zoom di kal le apol te mizoram upa pol te le zoram pare le apol ten hun anon mangdo na kangi thama sakber tur hi oithang pa zai ania mizoram upa pol ten anon sa ang

Tu na kan itak tak ka o itang pasay. Ani aron sa tute ka misero mo papol siya sukte. Ani darman ni zay kan ngay tla vera itong nga zauran pari liya pol din aron saang.

tun na kang itlak tak ha baby mal som tuang in kazai chan ti la tiam ta ka sa kan ya kan nga thale de umenga dang tur hi larem ruata ania tuna nang lo ai chuan ti la aron sanga hi larem ruata hi kan sai phut se

tu da kang nei thak ta kha Emanuela ti za man ti hla ni thiam ta karon sa tu khala du saki ani voin presenter choice hun kalung dum hun tan a kan lang thak hung ber tur kang nei thak hun le ton ta a thla chi sang sang oma chung jing a chun kanun thobul ti la jonathan lian na saki e ilangai thlang u

Hei hi Akashvani, ai zolani. New India samachar ngai thatu zong zong te ti bai vek ule. Tu chum New India samachar episode da chuan ram chu nga sarkar lai bi malang na shang shang kan ngai thale donani. Bo chai tu le thiar tu lal chat pui. Kum som pani chu nga India ram ma son na athil tum thar le lo tin na ra bi. Kum som pani chung khan India ram politics a danglam na na sa takat lenga ramin ma zon na ko nga zo me ka viksit bharat a thlen na tur ko nga na sa takin ma la zelani India sa ko sham sham rin dana po number som pani hianum zia poi mo tak nei boka he viksit bharat thlen the na tura kum som pani chung te me kong sham sham a malaka sarkar le pui chanrua na hithil ol sam takani lawa mi zong zong ti lo tin the ani hek lo Prime Minister Narendra Modi kaishwai na nwaya kumsong panhi kalta tsunga minhwai nungzok tenhlok na anmu thay na tura malak na lezalen na anlay thay na tura an malak na hi namril ruwa at sa amrendo na Azadi ka amrit ka la changabu chan ni in New India kumsabitin ani ruwala at sanvaw tharziak turi na ipaito ani He New India hiyan chalay te suang tuwa na tumdol zelin nari shakti thil tumte atilo tling zela miretete tan mason na hunrem chang tam tak asiyam sakani economy hi chak takin a chang chang meka kumsom pani kalta chung khan scheme tam tak a hlop na omte chu mipui re thei mak ta dwai tam tak te kong kapula athengani tuna chuan ram chunga mire thei zong zong hian ujwala achanga ayushman bharat thlenga scheme sham sham te hi achang kai na le a hlop nan muthiam to ani Sarkar scheme kalpui chu a chak chho zela tu na chuan an thil tum chu len chhua zel ani bawk ani ma sang nei na te khin chuan ram hian ma a zon chak zok ti a chiang hle a he thil tum mang hian india ram chuan an rit kal zin kung a zo chan ta ani khua zong zong in kung pui cha an nei thei nan chung ko za a za in bank account an nei thei nan beneficiary za azai na yushman bharat card an nei thei nan le ham chan na dong thei tur zong zong te chu gas connection nei in ujwala scheme noya cover an nei thei nan ro man ani insurance scheme emo pension plan emo in sak chan pui na emo po ni se sarkar chuan heng ham chan na dong thei tur zong zong te chu heng program te huam chhunga shwai lu kim chu atung ver ani street vendor le hokar te chu saf nidi scheme mangin formal banking system a dalu anni mai pa ka tu na hian rampumin hargar jal mission kalpui turin man ho takin ma la me kani masun na mi zung zung huap zo le en kim huap zo ti philosophy kai shwai na noya central sarkar chuan nam masun na kunga mi mal emo khotlang pol emo chu nu fual lo turin ma la me ka rampum emo ramkil khat chen khat te khoi lawa ngai tha an ni lo nan uluk taka in kul ani me cha te in do dil na emo chalai te chak na lo nei tu emo mire the le noi hung zok te po ni se vision pakhat chau a uma chu chu ma son na chu en kim puap zo ani tu rani ti ani kum zo pani kal ta chung khan ram chung bial a ma a anu fal to te po choi sang turin thei to chu ani a India mar cha Himalayan bial pum pui Jammu and Kashmir le Ladakh po tilin chu mai pa ka coastal area le nam sham sham te chen na chu India ma zon na kal sel tura hun pui mo tak an ni chom me ka ni swang to na changa atak rama ma zon na India ram ma zon na thar chan chin red fort kul pui a changa platform dang sham sham thlengin Prime Minister Narendra Modi chuan India ram zalen na mukti ra changa ti turanga angai malak na sham sham te chu alo sui to ani ma se kha hun lai khan hen ma so na te hi ban phak maya ngai lawin khun rei tak nuwa thleng thei tur chawa ngai ani china chumi awang chuan tu nai hian ram shoi tu ten kum som sari chung an lo ngai tha to chu an ti lo tlin chhom me kani tu na chuan ram hi van nei na chawa in ngat lovin vision chiang tak policy thui tak ngai tua na manga kalpui ani a chumi chuan new india lo theng turin kong

mahian thang lian a ti ais lo win te si e so pit te brojonat sa ha ten mi zo tong le khabu an lo siam to a chumi thula chuan tong lam thiam em em heng missionary pahni te hian an ma ni horop thula mi zo a o bi hi an duang ta ni in a langa ti chuan mi zo ram an lon lu ma fe hian heng sap le khabu ma sa te mang hian an lo zir fe to a chuwang chuan an lon lu hi chuan AOB hi an zir tir ngal de mai ni na langani sikul din hi april ni ni sangkha zaria som ko pali ani ya mizoram anon lu atanga thali na thatir atang in zir tir na an kal pui ngal ani de mai chu ti chuan mizo ji nga ziak le chiar thiam an lo om chho tran ta a missionary pahni te hian ziak le chiar mai ba ka sap trong an zir tir ni te po in a langa chuti rual chuan khati hun lai khan sap ina fa mizo laka fa an nei kan mi hmasa te zinga te po khan chumi sa fa te po chun lo om ve boka mizo tong hi an zir ve reng bok ni na langa an thiam em em maya ti chon zir lai bu te siama zir na an kal pui nuwa na hmasa ber an nei chu bible le lin na kha ani ta ni chan chin thra lu ka zia kan le lin hun hi pu buang hian ogas ni khat kum sang khat zariat som ko panga ti in na lo record diama an lelin zo hian British and Foreign Bible Society London an thona chu chu kum sang kha zariat som ko pariat khan alo chuak ta tirko te thil ti an thon le a sang kha zariat som ko pa kwa khan alo chuak ve le a ti chu an kum sang kha zako som paru khan thuthung thar bu pum pui chu pe fel alo ni ta a minga kan lal pa le chandam tu isua christ ta thuthung thar ti alo ni ta ani ti chu an thuthung lui nen bible bu pum pui chu le lin zo ani chuan kum sang kha zakua somnga pakua khan tuna kan pathian le khabu thiang lim hi kan lo nei ta ani ti chuan mizo tonga chan chin bu chuak ma sober chu mizo chan chin lai sui kha ani ya kum sang kha zariat som ko pariat atranga chu ani ya apa ni na chu mizo le vai chan chin bu ti ani le a apa thum na phe chu sa kholam hoi christian tlang au kum sang kha zakua som pakhata chuak ta kha ani ya chu chu kumsang ka zuko som paruk khan christian tlang au ti in a ming thla ka niya voin thleng hian he chon chin bu hi ala chua ka reng ani tin kumsang ka zuko som khan pastor chu teran john bani ana le ka bu the pilgrims progress ti kha christian avanam kong zo thu ti in alo lit ling nge nge a kumsang ka zariat som ku pa ku a kum top lama christian labu phek som thum paruk ka cha la som pariat om na kha kan lo nei tareng mai ani ti chuan heng zong zong en hian zia ka mizo thu le hlaim trang na hi christian sa khua ani tlat maya chu chuan voin thleng in kan thu le la mi nol puina kan riat thiam dan te kan don sum dan te po hi ala ngom le ni te poina langa theater play hemi lem chan kan ti te po hi kan bul tran na su christmas lom na a kum sang kha zu ko som pa ni kha na lo ni dai maya anua helem chan hi kum tin kal pui zelania an lim pui em em maya mi puin mission venga chutiam chon zo sia mi kap ti te hial bot sa yani ta lem chan bu po anu de udaya khami mong kal zel te po khani anga mi zo na abu wa chu chu publish kan nei ma sak per sang i in leng ti pulal thang fala sai lo ziak te po kha alo chuak ta nge nge ati chuan novel zia kong a hian hoilo pari thon thu kha elbiak liana zia kania ti chuan ale kha bupa a thon thu bupa ni na iti te ang lali lal om pui ti kha christian chung konun dan tur christian sa kho in zir tir na in hatlat ania chutiam khop chon zia ka kan thu le la bul tran na lama khan christian na hian nu ma hi alo nei lian em em ani ti te po kha a riat thei ta ti chuan sa kho thar chu an hlau ber ram huai la ka ta chan him thei tu ani ti an riat awangin kan pile pute khan an christian khan boru iru imaya sakho lui chu abet zo ka khan atang hal pang maya chu chon an nitin nun phunga thlang dang lam na sa em em ani ti te po kha a riat theya an hla kal mang te lo dang lama e tia leng zem zaya ti del del thrin khan mi zo a hla ro thapui pui kan nei ang chi te kha mang to lo vin e an zai dan te an hla sak dan te an hla kal phung te thleng khan dang lam na sa em em mai ani ti chon sa kho thar vuan tu te zinga ku ni wang tha tel ve chu sa kho lui zia ni tla tanga ina kha aliana ti chon ko fran mi te khan
kunivang tha a

0: kou ran mi te han tel te po kha an phal ta lowa ti chuan lengzem zai kha are de duka tu mai lengzem hla kha an sangam lowa kou ran helai rong bol tu te riata khan kou ran upa ho riat lo turin sa kho thar thukin lengzem zai kha an phua ta an kaile ka kaile zai kan ti te hel kha lo chu pha ta ti chuan sa kho lui von tu ten puma zai chu sa kho thar ka nan tak an lo manga tiel na hla a chuak ta zut maya kum sang ka zakua som ko chho wa har na alo thlenga tharau lam har na awang chuan mitam takin sa kho thar an ron zoma kan pung ta hluai maya chu mai ne lovin leng khom zai kan ti mizo hlakal mangin fak na hla tha tak tak kha alo chuak treu mai boka heng leng khom zai te hi mizo temin ti hlutu mizo tena kan nei ro hlu deuh pakhat ania voin thlengin hei chian ni thot nia a bikin siat nia kho har chung te hnem nan te kan lamanga heti hun lai hian pateya te si se thuala te aril kamla la te reverend thangura te siam liana te za siam te sai hnu na te than hera te hovin la thot hnem tak kha an lo phua a ti chun leng khom zai chu awang lai hi kum sang kha zakua som ni le sang kha zakua som li inkar i niyang ai khania heti lai hian leng khom zai pathian fangna hla mizo ir om chuak ka chuak ma sa em em maya ti chuan heng leng khom zai kan nei ma da hian pu buang le sap upai na hla min siam sak min phua sak min le lin sak ti te po kha oma chu chu mizo tonga kan nei ma sak ber pathian fangna hla kan nei ma sak ber nia soi chu i suwana oma i khovela lo zuk kala ti kha ania kha kha thren khatin le lin nin an soya thren khatin pubuang le sap upai na min siam sakani e ti te po kha anom boka kan la phodan kal mang hi ain thlak na sahle maya christian hla ani chuan mizo hla ruwa a mang tolovin tong tuang pangai nan phothlang pui ni te poina langa fakna hla a an mang vak lo ani lengkhum zaya ero moi le nem takin an mang thunga lusun in hnem nan te kan man ber a lo ni ta ti chon thon thu jiak konga po kan jiak tu hmasa mithiam te kha christian sa khuaina chia an ni tlang puya Christian Romans phuave kherloma se an ku chuaka Christian chuan na satakin a phuara ni ti a riat theya ka phle thon thu zia chingpui thon thu te chu Christian na lo lu ma be chan thon thu ni ma se a ese le ku chuak thren khata Christian na a mu thei thowa chu tiang in zik pui pa te James zo khu ma te ani hnuwa thon thu zia tu te zinga phe chuan sa khomi tam tak kha nom chota thu tuang zia ka te thon thu zia ka te po Christian na in mi a phuara zia mu tura tam ta em em mai ani mizo thon thu chuang ma saber dot tu lali thon thu a chuan zu hi thil sual chung ko boina thlem tu ani zia tarlan ania a hnuwa voin thleng in mizo thon thu zia ka zu hi khotlang le ko ram mai ni lo chung ko mel ma ber anga tarlan kha ani na sata em em maya tum ma mizo sa khu hluye zu kan man dan ne na khai khin phe chuan he hi sa khu thar christian nei na rin a ti lo thei lo thil poi mo tak mai chu mizo mei che thon thu zia ma sa te khan christian sa ko be chan hian thon thu le lem cham te an lo ziak de uzel maya an ni bul tran wang te po aniang voin thleng in mizo mi chia te hian su sual na le khovel lam thil hi thon thu a hian an la zia koi lo khop maya khovel puma hian christian literature hian muna lo thu kle maya mizo te zing ange nge po muna lo poi mo zia chu kan soita ka tong khana khia the ruwa ka ti chon kum sang ni som ni panga kum tir lama khan mizo christian college chuan mizo christian literature zir zauna ti thupui a hmangin international seminar kha abuat saita nge nge a hei hi chhunzum zel chi ni te poina langa ti chuan research lama po professor KC Van Nga ga khan influence of christianity in mizo fiction ti in bulalo tram to boka chu chu researcher dang te poin chhunzum tla ni in a langa nakina christian literature zira zauna hi alakal zel in arin omani khati zong kha soitur tam takkara tungtum kan soi thei te chu ni mai ro se
1: kan ngai thak tak kha mizo literature le christian na tinia hun run mang tu kha jh lrin zwala guest faculty mz tiwami ani
2: ole tuna chuan zai kan ngai tha anga i herdu nang ti lian dai lo changte sakilo ngai thang u

0: valai apho tho bi thu di tia po mi pakhatana in pek na le han ler ko kual mai mai atum lo zia mangai narin om hlut na chu alo mu chiang hle to a hring ka chan chung hian ka mangai na hi leng tin chhainan chuan o ka phal lul lo lungdi itan chu o ahla atang hian mangai na semzai atum lem lo zia kan hmu a tin mangai na kong hi mitam taktan chuan kong ol sam ani lo fo mai ama tong kam takin se se thudi le thil engeng mo hi atam du em em thina atel ve mi alo te thleng hian mi inkar hi a chhelam zonga suinuam anti fo ti chu a rechianga kan sakming selin do thuleng tin nen doral rang ma se lung iphang long o rin om itiam zelang mangai na chu rinom na nena kal dun tur ani zia le adu zia chu ahladang fom chan ma chuan tia chuan heti hian kan muzuya mangai na rin om chu parte itan karon hlane idon lungruk ngei chu kimten zain minhril vero mangai na chu in pumpek mangai na chuan in pumpek na keng tel thina in mangai tak tak le mangai na dik chu thina lo chuan a then sang theingai lo tin mangai na chuan a thaber atang a chhelai ber thlengin apom thina anuom le du om lai chu manga in mangai na chu mangai na dik ani theilowang chungte chu a rechiang em em meya mihring te hian dam chung in wanglai hun hi kan nei reng thei si lowa min hnem la hlachang thumna chuan ti hian a zai pui le a mangai na wang hian hei hi vong dun rengang o sakmel moi chu a in ha yang lo tar mai la indi bang long o buite thlafam chan thlengin tin mangai na chu pum khata in siam na tur ani zia le mangai na rin om hlut zia chu a rechiang em ema mangai na chu simzai chi ni lo mi pahni te in kara hlan dun tur chau ani zia a rechianga mangai na voi khat in hlan to chu ti pui tlin ngei po adu dan ani parang vulin moi zela e wai lo ten o ka en chim lo itona ka mangai bi athu itan chawa kalo hlan to mangai na chu khiang o in liam pui lul su o atlong walai khan leng zem hla in ngai zon na lam hoi le nu pa a in siam na tura in som na lam hla hi a hlabu atangin panga vel kan hu theia i thliak du nang tia chuan mangai na chu ti pui tlin adu dan po ti hian atar lang le a ke kalung mol du ai sam chuan kata nu thai chang mai te la mangai na par tlanin i leng dun zelang o i thliak du nang avul lain sor hlapui eng no ruyai nuayan amalama kan soito angin in mangai te inkara do thuleng vel hian nasatakin poi alo khoito thin lian chiari chanchina po kan hu a amangai ber chung fianga chu palai do thu awangin khudanga apem pha a in mangai em em te khovel chu thren ran sak ni in nu pa ni mai tur kha midang nu pui le pasal anlo ni pha ta ani kha chutiangin lalian moya mangai na konga po khan he do thu hian poi nasatakin a khoi saka nu pa a anin siam zet to nuwa anin kara in hmu thiam lo na om mi alovin anin thren le ta ani kha anin thren na awang chuan ankar thu thil tam tak lo thleng to thin chu a nuwa hla in aron zai chu pui ta zel ani ber mai khatia no pang te a rin pui nen kum sang haz ko sumriat pakata pi e wazir la ya ain nei nu khan aizol lama u te bula na ti zongin an han om dun ren ron ani kha ma se mihring puitling to chutia u te tho chu sarin ringot mei chu aza thlak mai ba ka mi pa ngai tan chuan thil nuam ani lem lowang an hadil tela a mu thei ngal mai bik lo wangin rin pui chu an kholama ho thari mai se ti in ein rem siama ma se chu chuan lalian moi khovel chu a her dang lam sak tawek mai si hemin hu tang hian lalian moi hlo hi zong chu a her te dei meya leng zem la chu phu chhun zom zelin alung len na le akho harna te a torna te chu azai pui zel ma se tl na sachar kan ti chu a hla chuan hmu tur om te zela hlamhang in anin kar neu neu le do thu te chu lung leng tak chung si in thinrim na nen apuang chuak zel ani ta ber mai kum sang kha jako somret pakhata rin pui nen anin neya kum em po in kul lovin anin thren le tamai si ani kha lalian moi chu na tur via ani ang thu le hla po kum sang hazko somriat pakhat hi chuan anei manglo kum sang hazko somriat pan hi top lama biak than ki minen anin nei le a ma se sa phawin mangai na ma saber a thingai lo an ti thrin angin aril ru chung ber aril ru chung ril bera chuan rin pui chu a thi tak tak thei si lo kum sang ha zakua somret pahni atang chuan ti elna leng zem hla satirical love song chu aron phor chuak te zoi zoi mai ani ma se awa in tuna chuan kan soi man lowang anin thren chan thu le hla kha aril ruwa athi thei lo ti chu chiang le a anin thren nuwa hla phol e ma sak lama chuan aron au chu pui ta nge nge ani reng kha thien hawa cinema an en dan le rin pui chung ten an lo mu dan ti chu thiam takin ti hian a zai pui ta a bia thu hrilna ti in ennom run kan loya rin lo kar i chin lai u nau ten chiang mit len in min tong sialang kan in zui lai an lung lai lo hrange chung thil te chu an in thren na thlen tu ani dan le alung len dan chu nanga ya katra nan reng hian mo lua lo di thren ni kol alo eng kan tona dot leng an sel ti la chuan an in kar thil thlen dan chiang takin pholanga anin izon dan atanga nupa ani siam hnu le aizola sarkar na azon dan an azon chunga rin pui ho thlak lana thil thengde chu acham chuk thiam ngang mai sakmel in tonga kara mangaina din tana chu e run huna chun le zua changin kan leng duna lungchim ten mangai par kan tlane truan tul wangin zol khopuya chingkhual ka han chang kam din venan chingkhual chan chhung toite an dot leng an sel oimo samang kan in thennan hian amangai em em rin puita na hlaphua ngil bik su orin puitia po an in thenna awanga alung len na aw chu puivia no in achang to bera chuan ti elna ne na khar le dai thunga he la thuna na phe hi chuan angai tu na po akal thui hle ti a hriat a engwang nge mo nang nen kan in ton ngil ni reng i om si lo lai khum zala tlai khuwa kan war lai ngil bik su o rin pui hetiang lakal mang tho a phua ka thai mam pui ti hi han en le ila ala chang khatna le thunon hi an achang nin le chang thumna atlan san chiang hle mangai na awanga lunglen na le kho harnte a torna ji a soirual che in chung thil te chuan omzia anei to lo tur zia atar langhal boka boite chun le zua kan chan chung hi avarei lo em arei lo em tin kim don chuan e ka thin laina damni omlo khia lo tlei ti ri ti hla chu kum sang az ko somre pathum january ni som pahni a pho in anu puini ta bt in alunga dumji aw chu puina ani bera ahla kan lu chil vek lowanga chuti rualin hlatu che athiam jia chang ni na te khin na man moida ni handa lang vere reng te ang khuwa fur hok tui luang liam ianga achuang aliam ianga ka mangai tu oi mo thei chang se hlan hial kanuam van khuwa le tui mal somna tin hel hal le hladang atanga kan hmu fochu mel le landan mai pelama nungchang le chungril lamhi lalian moi khan alo en ngun thin le ti a hriat na chu hring nun zia reng hian mo ke zong sui lung min dum zo nge ye ti tia la acham te hian atilangani bt nen ain ngai zon lai a inkar a phu na tho zan lai thu fim ti phe hi chu engtiklai pon mi zo leng jem la thaz zi nga chhiartel ngam turani a he la hi kum sanga zako somret pathum october ni sompanga aphu ani chorthla pui jan kalwang khu en tu alo her chuak len kola zaleng tin tual chai an nui za e ma ten run kho har ka nga la yin zan lai thi fim o ka di te khan palai yang in alo tir chemo kipten min hlan la bia thu di zong du ten kalo ngai thla e ole kan du tok to mainga soitur tam tak alom theina in lalian moi khan mangai na hi alana in alalung run hle ti ahla kan tarlan atang te khan a hriat theivia ome rin puinen anin thenta awangin ti elna lengjem hla te po hancham chuk via ma se ani na taka chuan mangai na alak lung run em awang le chu a mangai na ti puitlina om theita lo tur kha poi ati em wang ani ber mai
1: tuna kan ngai thak tak lalian moi pa chuwin mangai na thlir dan ti soitu kha Government Rang Bana College Assistant Professor Puro Ming Thang Ralte Ani Ole Tuna Chuan Zongun Moi Ti Zirsang Zela Namte Sakilongai Thang U

Tawa hian chemical lau om chi sang sang chi sang sari chuanga oma chung zinga chi somriat te chu zofa te nun min swat tu le mitam takina an lo thi pui to mithiam ten an suidan phe chon business disease ti ten an ko fiam chin sumtam tak senga kanin enkol chung po a thi na min thlen tu cancer nat na thlen thei tu ani a chung zinga lo om zual te chu polynuclear aromatic hydrocarbons PAH N-nitrosamines, aromatic amines, aldehydes, benzene, vinyl chlorides, arsenic, beryllium, cadmium, lead, nickel, le, radioactive polonium, 210 te hi alo om zual te chu an ni. Vai lo khuwa hian boruak lo om tam tak a om boka. Chung zi nga langsar zual te chu hydrogen cyanide. Chemical weapon atana manchin carbon monoxide motor me khuchuan achang lo chuak chin butane gas lighter tuya an pol chin ammonia bathroom le toilet ti fine lo le toluen rong hnoi na thinar siam na man rua te anni arsenic ran nung than lo le chromium steel siam na man ro pakhat te hi vai lo khu a thil sakhat mitlong mu thei lo lo om tak toxic metals om langsar zual te chu an ni bok engwangin nge vai lo zuk le hmuam hi angol kan ve chin vai lo ngol ve na hi vai lo om chemical lo om tak chikhat nicotine na tho ani a nicotine hian cocaine morphine le adang te na tho ang tho hian mising taksa a na a thok ve a nicotine hian mising taksa a tha tho na asiama lungphu ati rangin blood pressure le taksa ati harba ka nuam ti riau na siam chhinani hun chung hi reilaute mi so ma chang mi som ni chau ani a ma se ale tam takin taksa har san na khen the ngolve na hi engtia lo om chho nge vai lo zuk le hmuam edik thun chung hi kum thum ani tlang puya hemi ma a edik te po a om thei thowa ngolve na hi klirol chantir achangin a in chantlang pui chhin ome kan rama chuan vai lo zuk le hmuam hi azalen em ema hemi awang hian no pang te te po in an mel shan ma a ti ve chin chak na an lo nei chhina klirol an han ni meu chuan ataka vai lo zuk le hmuamin azui ngal chhina ni voi khatti in voi ni ashinga regular takatti in achhun zom ngala atopa chuan atil lova om theilo na addict a khen chhin ani vai lo zuk le hmuam ti mi te chuan atil lova om harsa an ti le chhina cho ei khama mezial han zu ka han pak wang wang emo sa da emo tui bur le khai ni te han hmuam se u hian an mani a nuam ti vong vong na an nei chhina ahun le hmunin adang zo lova atil lova om harsa an ti chhin le ani vai lovin ngong chalo ane chen khatte vai lova om nicotine hian kan taksa a nas takin na athok kan ti to kha kan shat mi lovin zoi zoi in kan taksa peng sang sang ti chu a h hezela ato pa chuan nat na le har sa na tam tak min thlen tu alo ni chen ani nat na te hi voi le khata kan taksa a alo lang chuak ngal vek lova alo lan chuak meu chuan ti dam har sa takte an lo ni hial to chin ani chung zinga nat na lang sar zual te chu han soi ila pakhat na lung vai lo kan zu emo kan hmuam emo kan e emo hian kan shiat mi lovin kan lung chu zoi zoin heng hian alo e che zela akuma kum a han ve meu chuan lunglam nat na tam tak thi sen sang lung na lung thi sen zam chalo le lung phu chol te hi min thlen thei ring ani pani na thi sen zam tun la ya thi na min thlen tu tam ber chu stroke ti ila kan soi swal arin om love kan in rin mi lovin stroke hian chalai le kumlama upadeu te min suat na sat le to a vane dam chuak te po pangking zeng kud le ke mang cha thei to lo te an ni tlang pui chen vai lo zuk le muam kan ti hian kan thi sen za ma thi sen in pastor te chu kem te te in alo no khata bok te tak te te alo in siama kan thi sen zam te chu alo chat emo alo ping ta chen ani kan thi sen zam kan thuak lama mi chu a in pass that the to lo awangin bok te chu alo lian tial te ala atopa chuan alo puak chhuaka stroke min khen ta chen ani thi sen zam nat na awanga ke zung chang pan le choi kal zonga ke na le kham tha zoi te po a khen thei ani pathum na thok na dot le chuap
kan chua pi fai tak le hrisel tak om tur ani laiin vai lo zuk le hmuam awang bokin si sel lo le bal takin kan siam ta chena atopa chuan ke ma ni tho hi atwar tu chu kan lo ni le chhin kan chua pi vai lovin alo e chhiat na sat nu ale alo si sel to lo chuan thok na dot le chuap na chi sang sang tho ha asthma cancer chuap ro nap tui le hnar ping shiklang le khu ben von le nat na dangte kan lo nei ta chhin ani palina mi pa a vai lo zuk le hmuam ti mi mi patan pa thei lo na le chi hut emo chi chak lo a khen thei ani pangana me chia a me chetan nat na sang sang a khen thei a abi kin nau pai an har sata nau a hun ma a shin nau thakim lova piang te nau pai jang lutuk te nau thisa a shin te le nau sen thi thut na te a khen thei ani pasari na shi sel lo na vai lo hian shi sel na kong sang sang ina khoya heng real bo ping kal pumpui le chul cancer te hi vai lo man ne na in kai noi thlat bok chubaka ni phung tur pa ngai ai na satakin min pon hniam thei ani vai lo man na sathian kan taksa a heng te hi a khen thei pakhatna thuaka ngolveina pani na sinus cancer pathumna ka cancer palina shock cancer pangana ke a thisen jamping parukna cholesterol thau chia sang pasari na in tha chhon na pa theilona pariatna nau paita nau chiat emo nau pian jang lutuk pakwana hale tin bal somna rim chiatna som pakhatna chop cancer asthma bronchitis tb le thok buai chi sang sang som pani na chokong cancer som pathum na pumpui cancer vai lo man chung changa mithiam te thil zir chua langsar zual te mizial engchi po hi hlau om lo a om lo khit fim filter menthol tel foreign siam nicotine tlem chi ani emo a chalo vek chuap ro a khen thei ani ku va khore tel emo gut kha ani emo tiranga ani emo a hmuam chi ani po in vai lo chi reng reng hlau om lo a om lo tui bur vai bel le adang te hi a him lo vek bok zo zia le bi ri hi secret ain a hlau om dan a nep chuang lo bok ani India rama cancer ve tam lama Mizoram hian pakhatna ni na kan nei chhin chung te chu mi pa cancer zong zong bel khoma mi chi cancer zong zong bel khoma chop cancer mi pa le me chia pumpui cancer mi pa le me chia shokbo cancer mi pa chodot cancer mi pa heng kat sei zong zong te hi vai lo sim na kong amin chan pui thei tur te an ni a kan ngai pui mo a cha ang mani a tum na kan nei a tum ru na ne na kan be tak tak ani chuan kan thei lo na tur a om lo zuk le hmam sim hian tlai luat anei lova hrisel na kunga na satakin kan chat pui thei reng ani ti sia a sim nge hi a chaber ani nu le pa te mo phur na lo soi vele thungila kan fa te zuk le hmam laka an fi lim the na nu le pa te hian ti tur tam tak kan nei ve a chung zinga thil pui mo chen khat te chu han soi ila pakhatna nu le pa ten zuk le hmam kan manga kan sim theilo ani po in nau pang dora zuk le hmam le tu ra tir lo tur ani pani na lo thei lova zuk le hmam kan ti ani po in aruk thei ang berin kan fa te mu lovin kan ti chen tur ani pathum na nu le pa ten me kan zu chen ani po in kan chung kwa second hand smoke laka an film the nan pon lamai in thiar film na chang sia thi apoimo in achang ka nga in leng te po in chunga mezuk tir lo hi apoimo tak zet ani palina chung in khom kan nei na te zuk le hmuam chat lo na te soitam apoimo khop mai pangana supari che sang sang an e chang hian gut kha lama an pakai the ni ti sia ta hetiang lam e lo tu ra zir tir a cha parukna kan fa te an dol da nga an cho ya tui lawa luhai te an nei ni chon gut kha an e wang ani thei ti sia ta zo chiana gut kha e an lo chin chon sim tir wat a cha kan ram ma chuan kan tu le fa te hi an hmalam huna an lo shi sel zok the nan zuk le hmuam laka ven him hi nu le pa te mo phurna ani ti sia in midang kuta da mai lovin zirtir na kan pek fo hi achul tak zet ani zuk le hmuam ti lola nun na lu tak chan him ro
zugle mwam hi mi

0: lau om khop mai vai lo wangin kan future po a chevek the heng wang hian vai lo hi kan ram tan mel malian tak ani ti sia a kan sim wat a chul zug le hmuam sim du tan district tin hospital shang shanga tcc tobacco cessation clinic an oma in lo pan ve don nia kalome
1: tu da kan ngai thak ta kha kan ram mel ma vai lo ti ania athu ron jek tu kha lp ngo sia ha mi ani ole tuna chon zai kan ngai thanga walal ruatin ozoram nawang lungphang lo la ti la sak hilo ngai thang

tuna kan ngai thlak ta kha ozoram nawang lungphang lo la ti la valalua ti sak ani tuna chuan zoram chantu ti la kan ngai thlave le thunga aron chatu turi lal sang zoli sai lo ani

atama ta la pokopa imena thli ha pakha chapa saivena tapa chata siam kungi sia khai sapa cha atama cha ke bera mo sapa pasau pata pa ba stoi su tapa asapa na thli pita he sakhai na heta a mi vati tapa je la rindika sapa imena thli pazi he yo atama cha ke bera mo sapa pasau pata pa ba stoi su tapa sapa na thli khangna nei suve

mi vachi ta pa wa sa tu pa kha je la rin di ka acha adama cha shwalia me tha pi ta pa siam kungi sa pa na thli pi ta he sa khai na he ta kama kama ta pa ke be ra mo sa pa i man thli pa ji he ya adama cha shwalia me tha pi siam kungi sa khai sa pa na thli khang na nei su ve

loli ko pata chawa wo chi ta pa wo sa tu pa kha siam kung isya khai a cha he akas wani ai zo la cha atama to ta dai ti rele pa do chru pa ta dadli to ta tha ti thi pa vya re na ta mang ri ta malap chwa pa tha ti thi pa i man lip zi he ya ata za cha ta cha khavya khai ma dai ti ma thei pa zi cha ta i ma dai ti ti amo ko pa ta wan thi tu tu pa zi do ma pa chau se

Imoi ber mai ti hla moi ta karon satu kha Ephraim la ram dina ani tuna chuan i herta mo ti hla kan ngai thavele thunga nga he la hi zolom sangi sakani lo ngai tha ang

tuna kan ngai thak ta kha vuina tur om lo ti la si lan ming mo i sakani chu ti zong chu tun chum kalung dum huna pathian fakna hla kan ngai thak theite chu ni a akashvani aizol a changa puan chwa ani hei hi akashvani aizol ani dar sari le minin nga ni a zai ri moi hun kan lo thleng le ta tun chuma chuan nat larin chana le te te ral te te zai moi ta kan ngai thadona ama sabera tan nat larin chanan kumtluang atan ti la asak ilongai thla ang

Minungram ti lakan ngay kaktak rin sa tuka, RDC laldo amini. Apanhi na taan suan? Gansunga achat na min mutira, min kalsang ngay law to. Gan patihan ni na, loom to soy na, lamoy tak may, lal matsuan na zau fa pwa. Eche sila sang luran tiam taka, asak loom to gan shilce, di laka, law ngay klang u.

Lom tu ka shil se ti laron sa tu ka HC la sang lurani. Apathum na tan chuan i suan en chuan ti hla. Lal chan hima phua bachelorin sangi sakha. Lungai thvele thung donila hela hianin kan shing nuna she omna le har sana kan to chin te hi i swamin nai tir tu le min nei tir tu ani chuan alo hlut zia min sha tirin amanen chuan tu dang ma hi kan ngai lova kan har sana shang shang te aman min palklang zel min min palklang pui zel do na wangin a thlamon thak em em ani te min shil ani ilo ngai thlang u

Isuan en suan ti la kan ngai thak zo tak run satu kha bet sila rin sangi ni ole tu na hian kalung dum hun mangin pathian fak na hla mui tak tak kan ngai thla ho me kani tuna chuan ni tinin ti la h zar zo le na sak kan longai kha vele thunganga hela hi sil zar moi pho ni in hela hian ni tina pathian nai deu deu tur le ama mangai tura min fui tu lo ni se tu na ilo ngai thang u.

Kan ngay thak zo le tak kha ni dinin ti la h zar zo le na sak ani tuna chuan europui nan ti la wala salvan aron sa anga hela hi reverend kelal fak zo ala pho ani a pathian ta na in pum pek na la chale lutak ani ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha ka di chhaming moi ti hla sai lo thangi sai lo sakani tuna chuan h lal chakiman ai no ni ti hla sak elo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha zir sang zela nam te phwa ani a ai no ni ti hla h lal chakima sakani tuna chuan peter silarin moyan thei chang ve se ti hla sakilo ngai thang o oh.

tuna kan ngai thak ta kha di hlui mang cha ti hla h lal chaki ma sakani tuna chuan peter silarin moyan zan lai lal nu ti hla sakha kan ngai thlanga he hla hi tun chum zairi moi huna kan hla ngai thak to ber tur ani donani ilo ngai thang o

kan ngai thak ta kha lir theile mi zo te nun phung ti thu ania kha thu ziak tu kha Isaac Zoram sanga ania a chua tu Jenny zo than pui program executive ron chiar tu kha lalrin pui ani ale tuna chuan khua vel ila chi nge yang ti hla vanal ruati sak ilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha adam ve ma na ti la laram za vi chong thu sakani tuna chuan vanam tiamin min lein at lovem ni ti la sakilo ngai thang o.

tuna kan ngai thlak ta kha min lai nat lovem ni ti hla vanram tia mi sakani tuna chuan la ramza vi chong chong thu in kangai em em a che ti hla sak ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha indi je lang ti la van ram ti ami sakani chuti jong chu tun chum ngir tling huna van ram ti ami silal zanga wale laram za vi chong thu te jai kan ngai thak the te chu alo ni le ta akash vani aizol changa puan chwa ani hei hi akash vani aizol ani zandar som le chan ve ani a zanina tana kan hun dwan lo kalo top ta min ngai thato zong zong te in zawai chunga lom thu kan soya kan program te min lo ngai thak chhun zom sakzel tur po in kan han som ngal bok cheu ni program announcer hi vani tlangi kan ni a control room engineer duty lal chan zwala ani min ngai thato zong